0: nga kinangaw, sining-sining dusun tangalumbis.
1: Kapal kinangaw, siyam na po ng apat titik turo megahertz.
2: At ilapos makinangaw, sining-sining pangalis sa kinangaw.

0: Iyan sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayo na ako lagi makopya nang kitang kami na ikiting kabun engine no.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bayo na bong
0: iri na kikopya. O sa nang nako ngayon tawan na bayo na kyo.
1: O iri na kikopya. O sa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopya. Oh, eh, yun sila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pyo ko rugyat. Mingilo, di ko ngayon tawan hindi. Da, harap sila.
1: Is no maka susa intan na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay la kuno da malas so kuno mangintong engine na.
1: Malas o malas no pa magkinango na pud radio kaning nga FM haro pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya haro pud gyari kapailan ko ngayon tawan oro nga maya kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Bisa nga saban may nantiman ko pula musa tirputan ko ngayong yung tawan montok tanaw bay nang kya. Doon na ba ng papatulan ka walo taon doon na ribu doon na ba naman ang pinalabos naman tadi tida ko pisan mangingintong taon Malaysia. Matagit tida pat watas po nang kainan sigit. Matagit tida watas at kainingaw kya. Kainingaw kasaban bay na isarasam sa sadapan rumasami sa doon na kainan. Ang katatuwang ay sarasam linaso ba sa kawas at talo na badam talo darja Celsius linaso ba sa isriba doon na badam talo darja Celsius. Matagat ito at sa nabawan kaya nabawan ka soban bay na ay sarasam panang sarapan meninggarod may paitangus isa doon na kainan panang katatuwang rumasam isa doon na kainan linaso ba sa kawas, talo na padam talo darja Celsius, linaso ba sa isriba, 2 na padam 5 darja Celsius. Matagiti doon atas sa tamunan ka, soban may na isarasam. Sa sadapan, rumasami sa doon na kainan, panangkatutuwang isarasam. Linaso ba sa kawas, talo na padam talo darja Celsius, linaso ba sa isriba, 2 na padam talo darja Celsius. Matagiti doon atas sa tenam kaya, tenam ka, soban may na isarasam. Sa sadapan, meninggarod may paitangos isa doon na kainan panang katatuwang ay sarasam. Linaso ba sa kawas talo na badamapat darja Celsius. Linaso ba sa siriba doon na badam talo darja Celsius. Kaya nabiya rumputan ko ngayong yatawan manta katadabay na doon na badamapat tulan ka walo taon doon na ribu doon na badamanam. Nalabos man tadi tidak kopisan mengingin tahun Malaysia untuk kita dapat watas punuh kaya dan sakit. Lansan nakanun kepailaan am nagi kapasarahan. Sigaw to kakal ko dat miyapay dahi hitida Radio Kenya FM. Ambay na dito tabi na kong ngawi jam ko siyam hapodam turu minit ka saban san pa ugukya kapisan ang kasaban kumadi kayo di katatano tiga selimbahan boros dusun Kenya FM tanaw bay na kya para liway makan na kasaban tabi na kya. Kumadi ko di kapapasi kada lihoy da tamakan ka saban tay ka mamabut-mabut ka dik ya. Kumana gidi ko di mga ikarajay labus. Kada lihoy at da kayo da takakaruy kya. Hara karay takakaruy, hara karay takakaryo kya. Hara karay takakaruy, hara karay takakaryo. Ah, mi magaliyo ratid dik ya. Kana dagi lihoy dat mga witat awaig ya, awaig di naman tabi naik ya. Ilan tako dat timpu-timpu dat bay nati to alasu to muda tadawag ya. Masa tida tak kabagal awaig at suang atin ang tako. Mga nagitigit timpu, so ay pa dit kumaraja dit agum kopya tumos ya. Tumos isuang atinan. Akan ka tumos so isuang tinan. Tumos dat kasiliwan man tadi tinan mo ya. Kumana kini ko di kapapasig tabi na yun. Kadaliway dat min singuyat na tinan kaya. Dit suti-suti dat tanawbay na tabi na yun. Kadaliway dat min singuyat na tinan sa kurikurit talo na pad binit kaya. Kadat ako palaga sa tinan tako dit nugardi. Itakapiyak ahimbagoy kaya. Masih dat mincing ya takut jenan. So kuri-kuri, telun dapat minit dat kasuabon, telun dapat minit sesedepan.

0: Kapaylaan gatang dogata. Kapaylaan gatang dogata.
1: Aman ko palumbus sa tiga tang dagata mantaka tadaw bay na 2024 tulan ka 8 taon 2026. Pinalabos sa mga detid ka tinanan pamurunan gata Sabah tay ka LIGS. Pulot tay ka susugata kigatang da 8 ringgit apat para misa tusin sa kilogram.

LIJS. Apulot teka susugata kay kitang da 8 ringgit apat ta padam isa to sin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kay kitang da 5 ringgit siam to sin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kay kitang da 4 ringgit do na padong 8 to sin sa kilogram. Gatakan talan grade kaysa kay kitang da 4 ringgit 8 na padong 4 to sin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kay kitang da 4 ringgit 4 to sin sa kilogram. Am gata si karap kigetang da saringit habadam turutusin sa kilogram. Kanang biya gatang da gata muntak tadaw bainak ya. Doon na badam apat tulan ka walo taon doon na ribu doon na badam anam. Nalabo samanta di tida katinanan pamurnan gata sa batay ka LIJS. Alansan nakanod ka pailaan am nagikapasarahan.

Dito, mamarami titit sundet pagkaryong ko papulamos nagi kasi barakatan ko na daday dasawat malidas da kasasaritinan ang pamusarhan papanokaran dyan tingin ta daw. Let's go! Kuma DJ Seran Luzon kina FM kuhay aramay ba kasi ang harnap.

0: May kakal agaras di kita daw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, masanong na nga, mamadaw, mantan po narangan ko dit ako matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw pa, now, mangulod file, teko, bo. Tumanut langkot kelidasan sang pamagunan WHO, hatus libunahapod, gisom telunahatus minit kaparagatan tidak dat seminggu dopo, nga kapangingkuri kesiwatan semakit, mantak nod kawasan kapasian awalidas.
1: Kadaliway niya paigaha, DJJ, ikaslimbahan baras dusun, Keringau FM.

0: Mari ti pasan na ribet ko manta di ti do WhatsApp ken FM kya sanang dat manta ko pa kino hati pasan di siya urkad di
1: bilang kadi akin lang ha
2: kadi ti anak kasabot nakan na di sanang kay ganda na po to oh siya magagaw tamo na buwan ka namin ng mawag ka. Agum away gud tinani diji musingging gud ti pangkapan ko dala dali kaliyon nagiam sumsang timir ikayak men Petrus kuntin Petrus ako kura na tabang ng Petrus ang sana ko susan nakahina Petrus kumana gud dala gamputa puta, ang ka ng puta. Kada ang ipang sinara puta daw ang puta. Manakuluh ng puta. Lumabos ka. Hanggang ano, alasok matita daw. Kumadali arsi, nagiam. Nile, Janis, Lebakyo. Liamad ula, matusok ko siya sa anak ko. Sasa, nang kinamod, managidali takisa, nagi. Uli, Denny Sungadji, Marlene Sungadji, nagi. Uli, Itaka, Antonia. Dahil, kukulano ko dito. Sana nitira karakad na kanina ay pinasano ko. Sana nga ikaw lah. Masyano ko disundin di. Kaya kumain na tinan ko milang bilang lagi.

Ang katapasan naramit ko man tadi jayan na kubit ya. Agak apa ya lidah sa terlalu disya gaya tapi naik. Sekarang kung madi ka jilin na kubit. Ito nakanod pinapata da pasan. Walang piyada mukul kukul kaya. Walang piyada takopi ya lidah nga. Lagi ardi nakapod kasari pinapata da pasan kaya. Mamaya di jam kapod tolong minit kasaban tapi naik kong awik ya. Kumadi ko di kapupasik na pinay. Sinahan dat kasaban kumadi kayo. Kaya kina kasalimahan Baros Dusun kina FM. May aditi frequency siyam na bunama patitik turmigas kina FM. Ako kay Aramay ba? Ama kumadi ko di rikat dat frequency kaya. Tawa ka bandi siya terdiyo. Mida nga malati kamo yan iti DJ ti kan kana pa human ni frequency nga. Ay sa napot narubaan nga. Kinang handa kayo may ada RTM click ya. Sanang kasaban di jajarin, sanang kasaban yung kumadika at siyang pakabiro. May lang makinang wadah ya dat RTM click. Saya kaharnagi at live o TikTok dat kasaban menek ya. Pabasanang dat makinang wadah bagus sinding ya. Sining mata di Wedi Misan pinampatan di Amy Sylvia Justin. Mi suka sama suka. Elizabeth E. Ratipisan am nagi Justin Marajin. Semendak miwas kiwas. Apa lu orang sedang dat kita ngatau apa ti? Mau kering ngau.

0: Dohim Gabin mantad kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na da baras da kasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay bot.
1: Ang karapya sining na rangot ako sining mata di Maria Melissa na tagak na di sinusot kagul sining mata di Sakril Sidik Piyupusan Aon na Tilambus. Dije ano nga ran putungan tabuk no awan tang tamad agit ako mangisasamad ka di kya mangisasamad ka dahag ya akan ka na pa ka mangisasamad ka dahag nga mangiyuhiyo ka dahag ya. Kapisanan na sa bandi JJ Rin Nuno Kabar. Alhamdulillah sehat. Yakoy JJM mantad tamunan mamasan kapisanan kasaban kumatamalut tabinay hidongo na payala. Kumadi balan-balan du. Talaga tandat manasad kasi ang ya. Kaila kasari manasad at tumatangos kaya tabinay. Lahawan na kumayd ang balot ang sak sinasad no kiyo kasi oo mumuk na kapi siya niya ang miririn ni Japon sikaw ka miririn na miririn baro mumuk ya numala kamayan na mga hiyo-hiyo mga hiyo-hiyo na panga mangejek kan bar sa tamalayo kaya tabi na eh mga hiyo-hiyo kan bar sa dusun tay ka kahingi-hingi ka kaya harna giat ka bara sa mangiyuhiyo hara ka bara sa ka hingi-hingi mga hingi-hingi harna giat kamayanda kantayag ya kantayag tayo ka mananasana ya kantayag gani ka wah ka ya nakasanangan ka tabi na gumuot may namiyukyo ka di video ya. Kami na po na Miyuki yung nga it kumayan dat pengkura pag-iari malayo. Man ko si Marden ito pinay. Saro-sarohan ko pa kaya. Terinjot-injot kanta kaya. Terinjot-injot kanta Miyuki yung ito pinay. Angar kagot iti manguhot kaya. DJ no malakam yan na mirap-kirap kasi agya. Mirap-kirap na pa nga mga dip mata kya. Mga dip mata ay mirap-kirap kya. Ang harap ako titis agya mo. DJ no kumain na paparka-parang. Nakamayan na mapar-kapar kasi agi ya. Mapar-kapar na pa nga megalit atuntugan ka wegda talasog ya. Manggalupur bagi ya. Mapar-kapar, manggalupur.

Kinangaw ko si Limbahan Boros Duson Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

sanan nga mada tayo ka oras yan kasuwang it naraka. Amiti doa magyanod katingalikan mantad tapoy naraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajir na minan nar. Ya Allah, tingaligay ako na mantad tapoy naraka.

0: siyang kasagong kisam jam ka parundod tang adaw. Kuy! Aramay mo!
1: Aba nanti jam ko habari misa doon na badam turu minit ka sa aban iti dakan ang takaw harap pira pa minit kya. Arangaw takaw iti ababayan minsing ila karit iti minsing ila bara sa dusun. Kung sige ako madi ko din nakarika iti live TikTok ka sa aban minit kya yagiran yalay arbat kaya kayapan yalay bilok-bilok ngay kya. Minsan andat magikinanga. May kinangaw diti kasalimbahan, Baras Dusun Kina FM. Sa ika may kinangaw maya radio, sa ika may kinangaw maya dat RTM click, sa ika may mintang maya mitilambos iti The Life of TikTok, ya. Musika ngayon ako giginak, ya. Musika ngayon kumada, ano gyara di? Kumada tap-tap screen, ya. Minta das mintundul, ya. Mintundu. O sige, kumadi ko dit minangano dat ano gara di? Minangano dat titungkap kya? Titung, hara minangano titungkap da bunga kya? Hara minangano titungkap dat magisuway? Hara tupi na kita pinay? Hara gula-gula kya? O sige, kumadi ko dit sanan kya? Tanda dok, sa kodong da kayo kumadat kasilimbahan Boros Dusun Kina FM. At haran lagi at ditungkap na tunturo kya. Mini love ka na kya. Yan na pa nga kami dat, tanda dat sa kadung da kayo kumadat kasilimbahan Boros Dusun Kenya FM kya. May aditi frequency siyam na ba na mapatitik turmigas. Kada ko tingkad maginangaw. Duo na matitik kasilimbahan Boros Dusun diti siti pamagunan kya. Itig kanya FM am nagisaba BFM. Pag yung konsuay radio nga ay sa matitik kasalimbahan Baras Dusun. Kaya duwa na kapiyati. Hindi pa magunan arang utakaw kaya. Kumanang gini kayo di tamasa-masa dat ponorang. Pisadangan dat konorangan kumadi kayo. Narga tatim po utakaw kaya. Makinangaw utakaw diti ababayan minsingila. Akaret diti minsingila Baras Dusun. Tambalag pat dua kya. Kini FM ko hiyar may ba?
2: Namalat ka bus dadusun. Haun? Ano ribut? Ano angin? Nagyaribut dadusun? Angin! Iha pagulo pangudya. Kay dua ka na diyan pangudya. Aday, agangaw kao na. Asa nang nagin makinangaw, ababayan min singila, id kaningaw FM. Manikit taraw kay sa, jam ka pa na bisa, talo na pan minit, kasuabot.
3: Ababayan min singilo.
1: Kapisanangan kasuaban, kapisalawat wago, may nahiti dakasliman Barasusun, hiti takoy da babayan, minsing lah, karat titit minsing lah, Barasusun, aputan dat man, mantadit, minggu da bantal, kain chill lang.
4: Minggu da katalib.
1: Minggu da katalib.
4: Soy, nadik ka, kumulian, magi.
1: Minggu da katalib, gya. Wait, lawson ako magantik. Asarap pa, lawson ako na. Miyan pa yuko da dua kago, gya. Isa da suway. Magyapin tutun ang arando kayo.
4: Oh, itagal. Bagima. Magjila, kakalis.
1: Hindi. Narangod ako yung maturalaw. Ayos na suway ito. DJ Maydam ni DJ Kle. Mga maludatan, hitid. Minsing lah. Karitid minsing lah. Baras doon. Doon, tanaw ba ina? Mangupot di minggo din nakatalib.
4: Oh.
1: Basa-basa na tambalag.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy. Kininyo FM, hebat am syoknya.

Yo pahay kaka kan saya natang noro am kan saya natingay sramiyon. Kosana pora jam kasa ratang noro ari ngotaka ahono pamahunan. Amray no patutuna ko pera mo yung lohon ng katara oro hitu. Yo hino ruang opera mapat hari bulan sila kabalu ruang aribu ruang opera menom. Lohono susugata, balu nga ringgit, apat nga opor am sa ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa, limo nga ringgit, siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karuo, apat nga ringgit, ruo nga opor am balu ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa, apat nga ringgit, balu nga opor am apat ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karuo, apat nga ringgit, apat ngausin sa kilogram. Am gata sikarap, sa nga ringgit, opor am tulung ngausin sa kilogram. Panduli ako po yung lohono susugata, balong aringgit, tapat nga param sa ngosin sa kilogram. Gata kapingan great kasa, limo nga ringgit, siyam ngosin sa kilogram. Gata kapingan great karo, apat nga ringgit, ruang nga param balong ngosin sa kilogram. Gata kantalan great kasa, apat nga ringgit, balong nga param apat ngosin sa kilogram. Gata kantalan great karo, apat nga ringgit, apat ngosin sa kilogram. Am gata sikarap, sa nga ringgit, oparam tulung ngosin sa kilogram. Am aho hitu, pinaingkwal no Lembaga Industri Gerta Sabah, LIGS. Ampa kakarayos takapo ang kiningo rarimbay nangaratan ko rimbay remix yus gaya am sumuno hinobaho rimbay intori cici alinjiran am ilori rina tongko kaupusan rukuang.

tujuh pengetakan na oro kebangsaan. Ang sawato ang urmato takaw jalo gemilang ang togong takaw ro pamagunan na rapasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan na oro kebangsaan salaka ayuk. Ang takaw kayo noron na tatandu ang atangkulan itakaw mamagun Indonesia. Magugurumat rondo buang togong takaw ro pamagunan kabaluran ang sesuai raubama hulu adat ang kaulayan. Indonesia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan.

ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkatalitang taka, ika ihondo ang hibitritaka ang susuway. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

Yo pa hake kakan sayan ra kamayon am kan sayan nanti extra mayo nam reno kaya karako DJ Zara roh itu ra kas salula andra hunu murud. Ampa ing kurang rami nang kini ora mo ra radio kini FM on yakin tok moyon. Abli kami ra frekuensi si amo pora ma 4.3 MHz ama boleh kapo akaya ramo mayar aplikasi RTM klik amra portal radio RTM. Ampa kaka boleh kapo ngi tara bilin moyon mayar WhatsApp mayar no bulu hosa siam 5 valu siam o nom valu o nom valu. Ampa ing konangan poyo rarangan taka Roslan Miasin ra nang itor abilin mayara Facebook mai kan saya nak kamayon ampain ko nang ariun nang itor akaya ramora radio kening FM. Ampa kakara ista kapo ang kining ora rimbay kini tak nurangan taka ilai sarana kita rimbay aun salaku rimbay Rihani Peter. Rimbai kini tak rimarus, rimbai rala ahnu pagalungan, rimbai ri Steven Jimin, rimbai kini tak ri Jaybon, angkaus rimbai ri Abby, su Ibi Abir.

0: Ya pa hakaga pa ingko nang ramayon ang kining ora mora radio kining FM onya kita kuyon. Ang pa ingko nangan poyo nang itora bilin mayara Facebook am WhatsApp mai. Ang pagkakareno, jam karo limang operam ruo nga minitra mai, nakasukotakan nyo raka paparan no kasalulaan ra hunumurut na uroh ito. Ama kiasiaw sinolay ra huy kaunsoy na rin ngomiyon in torako. Ang sumunuh ito, ranganintakan orangan ang karaja. DJ Hex, ralam kasalulaan ra hunumulayo, santay patang am harmonika. Amrawis takapo, ang kining ora rimbay, kinitak nurangan taka Zeno Salim. Sumila apo bulan rimbay risi tipa Jahamin. Amhine akintara ko au DJ Iza. Salam Malaysia Madani. Paing konangan.
1: Pangapuan Damali Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah paralanon da oper am 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah na hondok ra 25 hari bulan da bulan Kabalu 2026 tumalimpun ra jam ka 16 susuap madangi dihayati ummah diberkati asok ra tema nu aktiviti am program Maulidur Rasul ra tikop nu daerah kukula interahino program Semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam operam siam suku dong operam sahal bulan dan bulan kabalu pahilian ulit nu siranabi warna nu lalain-lalain pemeriksaan kapihahan ampantakan dan lumbar tra wisma muis podium dong operam sahari bulan dan bulan kabalu jam ka operam sa rasusuaw majlis tahlil am doa kesyukuran dan masjid negeri dong operam dua hari bulan dan bulan kabalu program halaka intra masjid muaira masjid dan libum nu kota kinabalu am dong operam 5 hari bulan dan bulan kabalu majlis kaluluran pengampuan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam am pepasukuan Datu Lampau Serapahilian am anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano am ababaya aparamai pengampuan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi.

7 pangetakan na oro kebangsaan dan sawato ang urmato takaw jalo gemilang ang togong takaw ro pamagunan naro pasi sindanganan rumah maguna pamparamayan na oro kebangsaan salaka ayuk ang takaw kayo noron no tatandu ang atangkulan itakaw mamagun Indonesia magugurumat rondo buang togong takaw ro pamagunan kabaluran ang sesuai raubama hulu adat ang kaulayan Indonesia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan